nga mu ngi wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ko genn di rangalé plate yi tabarkal indi koudi fourchette yi lal nappi tabarkal indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nekk itam tabarkal ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so demé ci suudi néna li tax sarata ré modiné suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rendek fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna lolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayfu yukram gan dañ ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñu lek liñ len teralé su diiné na lolo tax sara taré ngir yému ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara taré mo diiné ciagante gi nitulot ña nekké ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob way ibnu abbas neena sara tare na ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki atala dese nga am temiri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw ah te itam boba wax ne ni jëkërem mu ngi am temiri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xamna ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekki man ma ngi magat dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla nañu ko may doom mu bék lool wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci jublu mbeureuk la mu né ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaka yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may doom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi ré ré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat

waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek beugou ta takhaliko gor gu bax ki mu togal ba gor gi toge ba mu yag mu neko ah wax deug yalla soxna si man de beggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama beug gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax neko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugar su ñewé nak neko gor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaeil tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay gor gu bax gor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takhaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil dadi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax ko fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tie mune ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñu joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyidina muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati luko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit diko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj

wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domam joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domam joj ñuy wax ais mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ais ci le chinois ye japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañu wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cialale gogou ci la yonent yalla musa feñe waw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppulé ishaq daraja ju bari ndax léru sayyiduna muhammad mo topon cialale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad fay motax e israïl mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jif yi ñoom la yalla di wax ne nañu fatiliku xéewalu yalla gi mu def ci ñoom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne am nako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choona ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wa ad-dahru bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurus bala meuna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak meuna jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam foku nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonentibi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxon ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi
waye itam grat bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi ngamay jox ak qudwa bi ngam beug def beuguma mu yam ci man dama beug itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jegi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jegi dayo waye nak samak mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wula koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam woute bo xamne borom xam xam yi woute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatu lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax ne ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ne fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw lé nga raxax sa gemign ba mu set wayante itam lé nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko bayyi rek mu ne kum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neena init taghatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku simjise la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi mudi yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu suñ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ne aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayin mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu mam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla natto woon ba ca topp itam moo di natful itt moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëlee na manam jeli nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jeli ci sa'id sa'id jeli ci akrama akrama jeli ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek taqaliko bi mu taqaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kana bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënou na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wédam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganalé majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahim ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ti jobe ak lu mu mën ti don teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédé ne amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ngi yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخ

0: mukana
1: bur sa xel man ci dalé xam nga bari na lu dal yonent bi dis lol ci mom yalla netilul ko iswaru na tongo yonentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci ngub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamne e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw na ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne

lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu taxé ma nga ci waaw lepp lum la téré nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu né subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw c'est ex soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga ko ko haram ñaawna kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waanté sa soxna dal liñ la ci mëna wax modi né nisaukum harsun lakum sa soxna mën nga bané xo ci mom ci fep waye gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila an al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena len ci borom xam xam yi wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam kiko ne fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih abdullah ibn abbas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lut ña dañ leena sanni ay xeer asaman si di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonenti yalla lot yonenti yalla lot nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té balen di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkk itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallahu mbokk yi

waye gis len ni yenente yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd ni ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko ne beut ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jaburul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jipp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jipp ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ño yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bu ñe hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musabet motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko uppalal upp ko daraja waaw lolo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témir pour fay yenen ti bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nanu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolou yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allahul karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu di ma ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di ma ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman daal di koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman romb nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala musab ko xamnako yent yalla Sulayman deukam masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and ak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqik فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yépp naané yalla nanguna ñaan gi loolu tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu mëni insha allah yalla ji dana taw waaw né len kon nañu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum loolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax né bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce su tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam min sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ñofa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len ci du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nango wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yenen ti yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len dagu len gaaw ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len joggatti du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keer yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah muné ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muneko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jisse ku ko ëppele diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga jëf fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu jëf tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war ta def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini muné ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muné ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci re itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ki mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñep seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muniko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amone ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiko kon ku jafandiko ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiko ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatolon na jinne yoy yeb yalla tagatolon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman begguko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé fenc ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal fexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni ba mu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ne falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتي نفوف سي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la momitam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yonent Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone makk waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak ci momu daldi wax hudut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur ndax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma andil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga andil ko nouvelle bu bes andil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defee nak
lañ fay gis ci ay taranga so démé wax ko Souleyman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulaiman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak ginaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Souleyman ci lako giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bi mu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hud hud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ang ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud da di tok tuti ba sagom delu si wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lune muniko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñamu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuti ñom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman binde ben lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'a al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole teranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba
bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha al-mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur nan len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne caché bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karim lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax ne ni ku diiso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yakkar ni fi kenn musu fe dekk dekk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te mang leen di yeggal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention denañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la te ragal na ni nguuram mo upp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben delegation
su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jele gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci

jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam. Lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu se mom hut hut giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko hut hut ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu weur bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accès ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nen ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko défé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatché rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub ci fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax muné falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñëwé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yéme gu chezam bobu yéme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yéme na ci walu tar motax nak balqis wax neen ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu top kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo doon ciabi palem ba
def ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reey ak disay bi mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chez bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ni ñom meun nañu andi chez ba waye dal li alquran wax dama wax ni qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chez ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيتي واخ امناجي ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li taf Suleyman wax ne nañ ko andil chez bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chez bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mu xamné mom bu fekkentene Balqis ñewna bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam do aduna gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo epp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol jomitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé diko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si la tenne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam lañuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ku rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bi ma len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ir ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ngialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa dis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal koko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal koko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgga indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce u bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yégal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna ben nit bu doon dox ba rombu len wax ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne nak ñaari malaaka yoyu ño fi indi njibar ño daan ño doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len dadi fakastalu bi mu fakastalo nak dadi sante yalla dadi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngëma dik yalla loolu moy ak kéfer légui nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonentibi wax na ne yalla neena ngem moytandiku aduna ndax gignna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom gignna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu njibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leen lek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci la nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni dumo yu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax ne ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

arena wala det fekk na ay soldat ñu ngi ci biir kër Hazqil diko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mun sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink fa qala la Hazqil bi nga xamanteni yaayu Musa delusina pour jël fi kess gi lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldat yo xamanteni ñu ngi créel Hazqil ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kess gi yow menager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seeni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni do ko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyelumako kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldat yi dem nañu yonti yalla Musa yaay ji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legui tuduñu turu yaayu Musa lolou dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tur wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñu ko xam waye dal ku ko xam mom e danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax turam nekul luñuy exposer ci téré yi ludul ne nak bari na sax ñu ci wax e ñi ne ni la tuddu ñi ne na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone te modi nampal na yenen yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenen yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dadi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyar yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akil al-asmak qalat la ya binti سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا منكو إتبعي إثره مريم دادي وحيا جنكو سمياي نكلا سخول من التاية نجي جل سدوم ديكو ساني سدوم جندو جي نجي جلكو ديكو ساني چي داكي te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu mujju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def na ko ngir xamne yalla mi mako sant momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf
mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako ma dal sama borom sant na ma waye dana def nga xam ni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey jiddu légi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga légui sax nit ñi bo dé xol légui ku la ëpp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na lolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yep yalla xam xam bobu yalla daf ko joxone pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mu di Asiya momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigeeni ñu ngi sang ci dex gi la nu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ño nekk ci biir caisse gi ñu jëkënte caisse gi dal di dem for ko biñ ko foré nak daldi ñew fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñew ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nilu ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya daldi koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak kess la go xamanteni dex gi moñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi wayé na xamuñu lan mo nek ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dadi ci kees gi na xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safa nekke itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañé ñu ñëwé ñom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek bi ñu dajé kees gi bu ubbi ko ñom ñëpp ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safa na ci nek rek bala genn kees gi ci biir kees gi lañ koy rayé waaw ndax soldar yu takku té itam yu ñak ci xanté sagnuñu ñu doon ubbi kees gi biñu ubbé rek mu di lire té ñom ñëpp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko xana kon rayé ci gënoo na jekk yalla nak fofu wax na yonent yalla Musa né ko ma sanni bayere ci sa kanam ba ku la gis sopu la loolu tax kenn rayu la né kon ci biir kees gi lañ lay rayé wa alqaytu alayka mahabbatan minni jëfël bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba ku ko gis sopu ko dañ ko ubbi rek Asiya sopu ko
waye lu ñëk assiyé diko jël nek amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'aawn ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi assiyé daal di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawn mu ngi genn ñëwul bi fir'aawn ñëwé assiyé né quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degele muniko lol lan la muniko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisse da nga contane muniko lol lan la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom fir'aawn xol ko dal di dumuy ne ko xalel parce que bobu fir'aawna xale bu goor rek yobou fitam muneko xalel fofu nak le sheytane bu maggi dal di joge mudi haman mom ci le jog ne ko yow fir'aawna nga def très attention man dama ragal ne xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy upp doole ci mom kenen waye li haman wax mom setlu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëssu dëgg la ba mu jeex xale bobu moy xale bi wara folli fir'aawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ni dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xale bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën muné ko lan moko mën muné ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu muné ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet muné ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto domam ba mu nopi xalé bi nako waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi muné ko dédét dom amna lu ko mën muné lan moko mën muné ko joy waw xalé mom nelaw muné ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara muniko waw xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi muniko dedet nelaw amna lu ko mën muniko lan mo mën nelaw muniko aajo jutte faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw muniko waw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi né ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi muniko lan moko mën muniko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju teu faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeeka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi muniko dedet jongama ko mën waye fir'aawn lam doon am katan lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xegnam taxon na dal
e xamun na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu Yalla ak dogalam mune Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax seyna lu yag te amuñu dom munekon bu len ko ray e te itam buñ ko gardé euleuk man na am mu jariñu ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam Asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nene sax e Asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'aun way wax nene fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malakai rocci wat mbam mi waye masta jotek Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna wuro ko lal wuro te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu séddu bëtt ya Firaun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi d-dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tuddé na ko Musa ñu ne ko lutax nga tuddé ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneent Yalla Musa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té Asiya juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na ties gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéey mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñëwul gaaw ndax Musa é wa kër Firaun yi for nañu ko légui nak kën rayu ko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy ku ko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wène ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposer na wa keur fir'aun ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax haman mom moko ci sonal waw lol la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun
alquran neena man yalla ñun yalla fexé nen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla musa nangu ci ben fofu nak la maryam taxawé nelen yeen mbokki xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté né ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci fir'auna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakaarne ñoom e danañ ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek dal di koy jox wén wi rek Musa dal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiye contane ndax Asiye jaxlé won ndax ciofelam ci Musa eppon na te bugul won mukk Musa dé te itam Musa nangul ben nampal kat ba lolu defon ci mom ak tis mu yaakaane xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wén mi mu nangu Asiye gëmé wuko waaw Asiye nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax dëgg yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiye ne ko waaye nga tok ci palais bi rek ndax bobu Asiye dafa bëgg Musa dafa bëgg xalé bi waaye comme yaayu Musa mom gëm na la yalla waxon ak mom te mo di ne dana la dello xalé bi mom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu dëgër mu andil ko ko mu ne ko wa d'accord kon insister nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu dëgër nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldats ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu daal di koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bekk yépp lolu nak muy deugal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palais ba ñu fajal ko ko garatam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonté ne xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi e motax itam yaayu Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genné aduna waye yonti yalla Musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delusi nak e ci kër Firaouna
yalla dogal asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu dadi nak yeglu ci dëkk bi yépp lan sama dom ji farna nak ku am cadeau nak mu ko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé asiya dadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi neko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu musa ne ko demal nga yobul ko firawna momitam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk firawna mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wor ko mu jël yonent yalla musa rek dadi ko koy jox mu téé ko waaw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk firawna mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yolen mom fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé neké bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla musa wax bu bu dis ci yonent yalla musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank de ki firawnu dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla musa mu ngi tok firawnu ouf ko mu yotu sikimu firawna nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla musa li muy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu firawna bi xecc bi dafa metti ba firawna bu don julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti firawna daldi mer ndax musa daf ko ruslo ci biir njabotam mu ne nak legi nu mu def dana rey yent yalla musa ndax ki moy nonum bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiya dadi dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dadi jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekente ni jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekente ni nak jël na weñ gu tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak wax ne sax pom bi lu wuti won rek fa jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu bi dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sante la ko way jele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hadha al hatab ila daril malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bour ba musa samir yu ne ko dedet duma ko def mu ne ko yenuko mu ne ko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatuf wat yonenti yalla musa ne ko musa akhizni ala hadha al laim dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal musa mom nek limuy dox yeb li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte musa mu ngi am ñaaw njort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nek ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji musa dadi te musa samri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na baye jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Moussa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Moussa ndax dag ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dag ma bëgg ray na nga rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf loola neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bokku ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bokk ak Fir'auna bokku ci wa keur Fir'auna bokku ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wulbeetiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri wi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabiy lepp ko ni al aduwul aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at muñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci Allah ba sanni ko waye comme Yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonenti Yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci Allah ba dugal ko ci ben khunt waye comme Yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mokoy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Musa Samiri mom bamu xey mag bamu xey ita mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Musa Samiri mi ku doy war la e Yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni Yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adhal faqad kha

hal ula suko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delouat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila fir'auna innahu tagha muné ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonenti yalla Musa biko yalla waxe li mom xawon na am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci les itam sama lammiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lammiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lammiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun mu ne ko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ mu ne ko yabal ko mu and ak man su ko defé nak mu nekk sama secours dima degeural dima deggal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamiñ du set pour mu mëna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la degeeralé sa mbokk momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu né yonenti yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo dé xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax né garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci soufam ndax moko gëna jégé kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégé motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokka momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sino rek du dem fenn mu ne ko rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يالا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mo meun ko supporter xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole le nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñu ko may nak xétu ciay ciay gu nekk jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñeko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñuy wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la bëggone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nanuko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Anta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na né dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teggu ko luddul rek ci racisme ndax mom daf né dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf né won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ap yonent warta wañé ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax wax bi day nekk jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamné l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax né ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa porte yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo agn di agn nga gis mbott yi teb di dug ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lol taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu teggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat
delluwaat ca yéeféer ga ñu nekkoon, yàlla jékki-jékki rek wàccee deret. Ñu ne daal seen ndox ya, ndox mi daal bu dee teen la wala robinet wala ndox moo teg rek boo ñëwee boo tànqee bay naan rek mu nekk deret. Waaw, soo duggee di sangu itam mu nekk deret. Moom daal ndox ma xonk cur la. Am na ñu ne itam dañ caa boole di bori. Waaw, seen bakkan yi di soteeku deret rek. Dëkk bi daal fees dell ak deret, waaye ñi gëmul nag yonent yàlla Moussa ñoom la yàlla teg nattu boobu. Wax ne sax soo bu fekkee ku weddi yonent yàlla Moussa moo ànd ak ku gëm yonent yàlla Moussa di root ci teen, bu kii rootee ndox mu sell lay yóbbu, bu ko lay rootee moom kii weddi yonent yàlla Moussa moom ndox mu am deret lay yóbbu. Loolu lépp yàlla nattoo leen ko, waaye taxul itam ñu jàjj lu dul dañu lalaat ay pexe ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ne ko, ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mii nga xamante ni yàlla teg nañu ko. Ñu ngi lay ñaan nga gisee ak sa borom bi mu teggil ñu ko, ndax ñun kat sonn nanu, sonn nanu te itam soo ñu dimbaliwul du baax. Yonent yàlla Moussa moom itam ca mbaax nga ak itam yéene bu mu am ci xeetam, ndax bugguñu buggul mukk aw xeetam daal di texe di lu dul dafa namu ci ñoom ak texe, mu daal di delluwaat tàllal loxo boromam daal di ñaan yàlla ne ko, yàlla maa ngi lay ñaan mbugal mii nga teg sama xeet ka teggi ko. Yàlla delluwaat ndox yi, ndox yi nekk ndox yu sell yoo xamante ni mën nañ koo jëfandikoo, waaye taxul itam ñu jàjju. Ah, lu dul ne ba ñu d' accord rek yonent yàlla Moussa ci charte boobu, ah dañu mujj nag daal di delluwaat ca kéeféer ga ñu nekkoon. Yàlla nag daal di xam ne ñii ay baadoola lan, mu fas yéene leen nag raxas ci kaw suuf ba ñu set wicc. Mu daal di wax yonent yàlla Moussa ne ko, léegi nag li mu bëgg moo di nga génn dëkk bi, génnal dëkk bi yàgg ku la gëm, ndax dafa am lu ma bëgg. Li ma bëgg daal moo di suuf sii dama bëgg ñi ma gëm donn ko. Waaw, wa awrathna alqawma alladina kanu yustadafuna mashariqa alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alxusna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasnacu fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu yacrishun. Léegi nag ñu organiser ci kaw ay nax ñoom waa kër Moussa. Ñu ne daal comme ñoom ñoo nekkoon mbindaan yi. Waaw, comme ñoo nekkoon mbindaan yi, ndax ñoo nekkoon xeet wi gën a suufe, ndax Firaawna moom ba mu yéegee rek daf leen suufeel. Te ñu nekkoon itam ay nit ñu baax, nekkoon sët ci yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Ishaq ak yonent yàlla Yaqub ak yonent yàlla Yusuf, te Yusuf indi leen foofu ci Misra ci Égypte. Firaawna jàpp leen daye dal leen ba ñoo nekkoon mbindaan ya daan liggéey ci kër yi di baleeg di foot ak di tuuri mbalit yi. Ñu ne leen nag li ñu bëgg daal moo di comme dañu am benn fête bu ñu bëgg a organiser. Fête gii nag dañ ci bëgg nag ngeen abal ñu seen i takkaay. Su ko defee nag léegi kenn ku ci nekk ci waa kër Moussa yi abbu patron ne ko daal dama bëgg nga abal ma ay takkaay. Ñoom nag ñu jël seen or yu am valeur ya, ndax mujj na moom Firaawna ñemeetul waa kër Moussa yi, ndax miracle yi nga xamante ni yonent yàlla Moussa jëfandikoo na ko ci yet wa ak loxo ba ak taw ba ak njéeréer ya ak teeñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemeetul nag léegi moom yonent yàlla Moussa, moom Firaawna ñemeetul yonent yàlla Moussa. Foofu nag ci la digal moom Firaawna soxnaam yi ne leen daal li ma bëgg moo di ngeen jël seen takkaay yi ngeen abal ko banu Israël, comme ñoom seen fête gi jublu si na. Bu ko defee nag ñoom ñu sollu ci, ñu jël nag seen takkaay ya, seen or ya, seen valeur yépp jox ko waa kër Moussa yi. Ndeke ñoom la ñu bëggoon moo di buñ leen joxee or yi, ñoom am na nu ñu organiser woon pour ànd ak yonent yàlla Moussa, ndax yonent yàlla Moussa war naa ànd ak ñoom pour génn dëkk bi.
waye lolou nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom war nañu genn dekk bi te itam fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolou defon nak e jaxle bu reey ci fir'aun e ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke juk pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonati yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobbu ko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yentu yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yentu yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yentu yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wër nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mu ne waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nangu mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi dila war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yonent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yonent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yenu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexe ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndiaye di nuyu Idriss Diedju di nuyu Makan Sen ñu ngi dëkk ci Rue 15
angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukoy wax Tianesi nek ci Masjidu Rasul ci jëfël kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltape sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.